koro gukelina eke nyoroge koro kubogeta bumokora na okora ndiamo ni ministry ya nemaya Pentecostal Church tenye saba seni ase ngincho yogo chiko iguri ngana lidi nyasaya yawe kila ase nkoro yane tosabe nyasaya tata na ende omu wano muikomo chenu biyamona ase ngincho yebirobi ya bono mambi vana bao kwa vale ndira sobo tuko bogima na ende kwa vale ikiri ase birebi to umeranire ase redia ito yegesa seseni omorari nyasaya itaseli bagiri ya ngeire na vana bao bon sinyara koba Sesenia, kibago chakali dukeli omonene, ochakamo na barabu nyasaye, aba na biyasara uba sesenie, aba na bodabodo uba sesenie, chinterebo uba sesenie nyasaye, aba le mwanyagitari ba udumie nyasaye, onyare koleto kubwe ni wasebare, aba eteire mechando yogo kwerwa, na barabu nyasaye ba obare mwasebiro biyabono mambi, ase lieta lia yeso, bwane birebi nyasaye, kerengo jikoleta ringana, asabana babao nyasaye, onge nema yaone gipari, tinyara koigweka sebare, korendo igwe ke aserieta lia yeso na sabir na kwegena amen amen nsoma mariko kurase getabu gekoro kwa emere ngani isato kuchakira inye amarika kotebanga igona lio ora nyore oguancherua na okomanya okuya ase obosyo mwanya sae na ase mwanya bantu tekete nkwa neno monto nya sae kuna roya gukataliwa roya gukataliwa oina romo ika totaketoko sabere bidyo biyabono mambi omo iko yokorwe omo ikabuko kwangwa emiake menge tekete kwa na bana banya sae omo iko chandira bana banya sae nomo ikabuko kwangwa na bere ngo sabera abantu abange omuntago ntebingo musomba gonkonyorega sinande na nyorega sielie ko era bosaigo gonkonyora chibesa tindi korra gentongo korera omusomba igo na chete nga process ye bintu byane nkaenda Saudia nga korega sie metie nyebere nga nyorango seri kubosaige sababu etayo na nyoro musubati ogo ndai pastor gonkonyore nyuomo nande nyuomeli abuneka pastor gonkonyore nyuomo na kere nyuomo konyora pakanyore bisirani aita na nyora makobi yaro ngange tobo saigo tata biaro ngange tobo saigo chikamadi chingange tobo saigo yani omo ikabuko kwangu noro chandire abana banyasaye bono ga amarika ya kwanire nga igona liora nyoro guancherwa oguancherugo gotoka somonto orio mwege nire yeso ebiro biabono mambio mwano nyasaye ande onsi asonte gerete koru ege nange lietali ya yeso azekende yonsiogo korasobo kimabugao tema kumungatora yesu tema nga katika china la yesu gento geta nyasayente geton korere katika china la yesu omo ikabuko kwangu tigoru meyane tegete mkwane nga omo ikabuko kwangu tali omo ikoyo ngokuru atambe omo ikoyo nigoko nyora osime kire ime yao yani ugo jokore kene yonsi kianga omo ntako ntenga pastor na bongo tukano ne chiyombe na nyora chiakule bosaigo yani nkukure ngombe elibu wa misini ngombe liye ikayaku bosaigo ntama ikige ndukia ye ita kakate ngote mwano nyasaye omo ikoye buwa kwangu nomo besana oko nyora chibesa tulikora gentoko korera wacha ake biyasara ngakie nkaige biyasara bili biyaerile wacha ake duka gentokete wacha kire buya kwa ranga wacha kire buya pi kwa genda makebe ngi kwa imo kinone roni wako chake gentoke nane gentokeri geike ngakete kiaera tege tente ya benya sae ako konye biro biya bono mambi omo ikabuko kwangu nganya korume yao nomo ikoye buo kwangu kunganya kwa ye na ayo kubuata nomo somo nyasae hote vyo omo somo nyasae omo somo nyasae omo ikoye buo kwangu ndoche nora asende omo ikoye onko nyuamu nane na serigwa ni igora asende omo ikoye onko process ye bintu lakini mbili kwa agenda turu e bintu biri biya agenda nane biya kuama omo ikoye omo somo nora asende igere ngire ribaga tosabe na ye tosabe rekere chege kyo moikabuo kwangwa omo ikoyo ruwa sore onga nyeko ruwa sobo kimabuwa ho omo ntoko nyorare arenge buya kwa nyorobo ruwe ire buwa atori re ime ya ye omo ntoyo agende kire nye gitari buruwe ire buwa ngire kuruwa mobere obo ruwe ire buwa pimi ruwa suguli kairwe bako obo ruwe ire abanye gitari baboro lire bako tabiringa kene mama obo ruwe toroja somo vero nobo nobo nobo lakini ba
atemire kubosugulikira buangire koruo yani bo koruo na ande buairana yani oburiro bo buakwangeire roho ya kukataliwa roho ya magonjwa kukatalia yani oburiro buakwangeire pressure ya kwangeire oburiro sukari buakwangeire kaza ya kwangeire oyo no moikatoga na irigo sarie biro biabono mambi kerege ndoge kwangerete obotaka buakwangeire yani imotake de kurwa sore ebi nabia kwangeire mbitake de kurwa sore abana bawo barenge buya omoiko basoire bwo kwangwa yani omoise koni gakonywa na ndo serigwa omomuroni gakonywa na nda bakungu bagenda omoiko yo nigoga na iribono mambi bunandere dia itoye gesa tosie kekere cheke wanye nayo kebwate ekere jegi kinganya kurwa sore aselieta lya yeso batongo ngakere bare simi omonto ngakere simi kurwa america pastor thomas nyakuni naye nako iwete radio ka kinsabere igo konyora chibesa ga america lakini tini korege ndongo korera ngo jitoma ku kenya na jigo bange project yana kenya na nyore bintu biri byachire bogeka ebintu biri nanyora mbiri kwanda turu Mwachaka kene yonzi Kenya kina Amerika Yendo keringa niko koreka Omo ikabu kwangwa Omo iko yobune kane kuruwa sore Omo ikabu kwangwa Chibe azaji kwange tabo saigo No korra kene besa Yendo keringa kuriko koreka buya Omo ikabu kwangwa Omo anaboda boda kwa boki revono mambi Otene inesi teji kuru mambi Paka chiza kiana nkwa na kubogo li kasto manone yemo Abande na baba kubogo li kubalgeretie Paka waku minki gose Inchenga kore Omo ikabuwa kwangwa Tigonga nyakuruwa saba na banyasae Emambi ya bono Baba katika china la Yesu Na koba kirebi lobi ya bono mambi Konya

ufike wakho kwa Planet Hope Ministers kise ngagote banga monene ko gutalira abande n'isinyara ko bakugundiga mwanya bantu nabongo barosiya kurenda yatingo korosiya kinga ki icyonse mutegereye kideka ko se kirage kinsa ikomine mocho abono mambia bimwe kiro asangira munenge asumuru buregesa negesa n'isinyara ko bakakugo senior kora kiri kunyara tumiga kiri bwacha kirage gabasore yandonsi pesinga kicibanira tomonanya ko bakakunyekirane ko ni ritkoligia ikanani kero terumera na asembeo letirane Professor Edward Sabasi.

Nigonjen buso kana indenje na ijana. Nigonjen buso kana indenje na ijana. Ekero muta kumburi guru yesani. Ekero muta kumburi guru yesani. Ngani ngyo terera ya bakure. Ngani ngyo terera ya bakure.

ekembekirike anyo sia success bagosane yabo ya mask anti de kamera ngebere nice anti nsani sano na moti abano baso asomoro bulibwo mu gusineke bago kera togo sanga igana go komanyana ngana kikoro asense mu yonye mbono go soka karibu sana imaite ngambale bale ngeti nsemo gete igati eke bageke ao bona nyakwa igore ire radio karibu neke bago kendrete ile tari ane lide nyaboke moko goti kera togo endete go sanga iga ego twari kurabora ngana kyobo ke maboko irete asense mu yao na bago ngaki ase ensemo eri yechipesa no okonyora kwao nasiki nasengencho obogima bwakinire talinga nabantu bago kombulini gusa nabantu bago te bayaya niko togote bani bo maine ngaki amagulina kyale ase ensemo yao ekiagera aiga toga kwana nganeri goririe tinyanya toga te bayaya karatigana eneri goririe tinyanya tinyanyo manye dabantu bari bamenyete batana ko rinyanya na ndi bamenyete buya tinyanya ntiri rasima obo kimambole rasima na mabindo buna tinyeni ne bindo binde binge mbire bire erasima lakini bono egento gikuru kubuna enyanya na bora koreki lakini bone kirukuburi na kina kibono ligoririe bituma obuno bokimakuru asense moyao erinde bono kwa mako gende gutumo ina kwa buli amangana yo boli na bindo binde igoma ete ine ndagera tutarage nda se bindo bikuru kubuna bills bili sigo bantu rarengere rinkwa iwo abaye pikipiki mbate babande mbare amenta igori na bande mbare ba mentiri igori igo bono nturage ndanga naki ogokora asamangana yani ndagira is basic need no chimu tubitokoro ka basic needs food shelter and clothing and education igo bikoro ku food shelter clothing education bono igo ko ligereringa ebiga naki ikiagera okorigereri amangane ebe kibana araba kwa negore ya mitumbe yumba kwa na yubono clothing ne yebono okorigereri na kiyo bokendu mbole muntu ko kogole chibuti no manyete yune rasma ikiagera bono bokendu kwa igunto ako bekere notes ega to gote binga ki erende etineti yango kogora tieti nga kityo bokendu kwa gora machaket na ande boigo kwa gora chibuti na ande kwa ene kibuna no bwate tianga tieri berera number 1 na marangete ne chidufe kwa rebunere rasma aya aya tika na mangane fashioni aya kwa manya gocha shelter nga yo menye te kuna bone mbre ya tuka na indege ndrete gotu te abantu ba manyiri ya kworo kiringa ki aiga so menye abantu bare ya beteriri banganye kegara nyo kwire taka nyombo kate kwa kana kwa 2000 kwa 2500 kwa manya konyora aiga se ti compound buna gusi enyinga kinere story nere ntebe yo manya ruko ryo gwete choime yarenge ngaki yembura amagogo go se choiga koraki bikagunda wani koko kuri na ki onya ko menye te ga se shelter bado tunaongelea maneno na nyumba igaiga se cho onye ko menye te nyumba yoko kombo inga kyo bure ndi bwa obure se ti nyumba eti ama ati ti taracha bando mbali ko betri nganya ko ruase amanyata okoba ma ati ti taracha mbali ko ta mbali ko nyara ko tamboka obora rubo iga bana mbago ete mbrekero ya tule no ruara emergency bot ko to goita kwa nganya because of shelter kwa makorigere liga gati nyomba ntire no nyene kero ko so ase irandi so tete ko kombo ye nyomba ko kora bo bone tina chitinga kitingia in fact onye ko ro momenyi choko manyanga ko menyore compound ho so ko menya onye ko re o irandi ro di irandi ready in fact ti irandi ready ti amenton tegerere because irandi ready si ekera abantu bago kwa ne bago tabanga na babwate chinyomba igo bale bago ya bale ino ayo bako imokere ligoro. Nande abande bata bachi yombe chati getu no musacho ye. Chinyombe chichire chumano yo karamelika. Yani mwanzo tariko imagine nge randi redi. Nobe randi redi ole jenu ini. Ebako imagine nga rasima. Gatika vera o musacha toko manyoko be randi redi. Mbama nye tipi sibia nyasai nga kibire. Wano chira randi redi. Aba antopono bako baire biara mono. Enyomba na wamo ndako manye je randi rodi. Ebu ato mochando rakini atariko complain.

0: Noi. Mi sta buon simbiore.
1: Beyond Moralia. Nanjengu kwaito kuro iwa Nairobi. Ngu kwa nta tainest vosira mugeni, kuro nyantaro. Na mama concepta mo kerubo. Nwari nyantaro garia. Ne chindu kuchana chionsi na wachire Nairobi na wakwani. Na ware maago cha krakuru official, Pilia, Sylvia, Man of God, Spinka. Na nae wa igo moralia kubata kere mambi ngia yamona siri waga
0: yamona sante sana ndroyo kwa nganere white rabbit mbiore
2: mbiando moralia mbiore studio
0: wakira
2: nchengo te ava mbiona siri wageri ama iga nae vungu ira kwani ya waibuli ba nega alibu machoge marava Nguani tata kama nguani mamesta Nguani na mochi ugutu mugima Na mochi buwoka Waigoti nguwe babuwa nko barugoroga Ali kanisa Na waira maiga Na bantubansi bake nyanyangima Arafu ngiche maiga nguani ya Vare igoroga Nguani ofisho kabibina ukwaniri Biria, Sylvia, Nyamusi Spina, man of God Naya na ukwaniri ya maiga mange Arafu ntiri mwetuna kalibale Nsari tap tap Priti na akorale na sokoro na abantu bonse bari bari imbere yango batarekere mambi ngiya nsaba sene
0: Bemo na sante sana Sylvia wa Kirabia
3: Wa Kirabia profesa Sabasia Mambi ngiya ngo bakingo kwane mwansi na kiwakire Ama igane ngo tuba chinse mo chechi akiamo kama ngo ani abibori bane rutu na wego nyagaka Amona kama na kalikane liyamu nga wakua ni mwansi mbi ya mwono Na wando waki yamu kama mwansi nga wakua ni mbi ya mwono ema ambie ngia Bitkuri
0: ya Mbimu na sante sana Mbimu na sante sana Ndroyo kuru kwa nganere Ndiyo takiri kwa shasha Mbiole
2: Wakire vya wa mito
0: Wakira